Yo! Dun sa nakasado nyo. Ko ado silang nang babangka. Karadyo nang baboko. Nanditinggikan sa rantiang. Didulukan sa langka. Nancarano ba isisiriah? Kapangganti roko na sa batang.